0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
1: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
5: Ang ubiti ko ato, dato'y saksakit yung pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y rusok.
4: Rusok.
5: Uy, natin po natin ang gastric acid yung hospital.
4: Yung hospital.
5: Uy,
4: anya tinagdag hospital na nag-check out tayo?
5: Na admita di lamot.
4: Manungal daw?
5: 7 days.
4: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
5: Mayatid.
4: Mayatid. Awan natin tagsakit tayo rin. Sikit mo.
5: Awan ito.
4: Rosok mo. Nairuwar mo ti... Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
5: Pointo.
4: Ado-ado ti... Nairuwar mo ti... Pati liver mo, no?
5: Pointo.
4: Di balay niya, ada pa yung pag-uwi mo.
5: Ado.
4: Ada pa yung nairuwar. Di balay niyo na pati liver na.
5: Pointo.
4: Ado pa yung...
5: Masit lang to.
4: Masit lang. Tagan siya nga, taga... Lamot?
5: Taga-lamot
4: ito. Lamot,
5: tipo
4: ko na? Pwento. Ano yung kumplito mga ramol? Bird?
5: Bird, galang yung hatawin.
4: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
5: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng timang natipig, mayaktipig, pakaagasa.
4: Like me, tas awan tayo, operasyon.
5: O, ito.
4: Naitake mo tayo, matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
5: Salamat din ni Apo, tatatak. Ang instrumento ng nangagas kaniya ng mga kuat na si Sagsagubami.
6: Here we go. It's another hour of today's best mix. 97.7. I feel good. Sweet. 97.7.
7: This song was brought to you by Amex 3 Capsule. Tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. It's already 8:22 in the morning. And today is a Tuesday. It's September 22, 2026. Alam niyo, mintik ko nang sabihin nga, 2023. Very naman, very layo, ha? Hello po sa lahat na nakikinig po sa atin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang araw ng Martes sa ating mga kaibigan? Tayo ba ay nakatulog ng maayon? Tayo ba ay nagising ng, alam niyo, na feeling fresh? Dapat lang naman, ano. May mga times na yung pagising ko sa umaga, feeling ko ang fresh ko. Kahit feeling lang talaga. Ay, hello po sa lahat ng mga bagong gising. Ay, sana all ha. Sana all sa ganitong oras nagigising. Hello po sa lahat din ng nag-uumagaan sa mga oras po na ito. Ayan, ikain nyo ng mabuti. Magpakabusog kayo. Sa mga katulad ko, hindi pa kumakain. Magsikain na po tayo. Pang maaabutan na naman tayo ng pananghalian nito. Brunch kung tawagin na nila. Pinagsama mo na yung breakfast at lunch. Uy, kasi ang hirap din naman talagang kumain sa umaga. Lalo na kapag ka nagmamadali ka, ganun. Ako talaga, hindi talaga na ako nakakakain. Kasi nga naman, di ba? Maaga tayo. Unless, mas maaga tayo sa oras ng pasok natin na gumising. Mahaba pa ang oras gumaya. Kaya lang, minsan, sakto-sakto na lang. Kasi naman, ang sarap matulog. Ang hirap kausapin ng unan tsaka kumot na tigilan tayo. Diba, sa umaga na para bang niyayakap ka ng iyong pagtulog ng iyong antok. Kaya ko minsan nilalayo ko sa akin yung unan Nilalayo ko sa akin yung kumot Kasalanan nila kung bakit ako nalilate. Ayan, sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan. 0936-322-6700. Muli po, 0936-322-6700. Pwede nyo rin po ako i-message sa page ko po, DJ Mary. Hanap nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Okay, napakadali lamang po hanapin yan, mga kaibigan. Magbabalik po ako mamaya. Muli po, ito po ang inyong lingkod, DJ Mary.

0: 7.7. Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: E di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng GTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
1: GTX 500, bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good morning, it's now 9 o'clock.
1: Today's the mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: BTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-BTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. BTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Siya akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon na ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga herbal medicine na mabibili na sa mga pharmacy Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo po mga kaibigan, live na po tayo magsama-sama ngayon para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kalamampang kalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalo sa mga gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating FB page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na daily live tayo para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Hatid ng DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Alam nyo ba, mga kaibigan, even our cells, no, ay nangangailangan din ng maintenance. At ito ang antioxidant. Ayon kasi sa pagsusuri sa mga eksperto, isa sa dahilan bakit nasisira ang mga cells ay dahil sa free radicals. At ang kailangan ng mga cells na maintenance para hindi masira ay ang antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit nagawa ng Klinika di Alternativo Medicina ang DTX 500 Herbal Capsule. Ito ay gawa sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya, ang may taglay na pinakamataas na antioxidant na kailangan ng mga selula. Kaya lagi nating pinapaalala para magkaroon ng healthy cells na nagre-resulta sa healthy tissues, healthy organs at overall health. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Huwag kalimutang inumin araw-araw ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan masira ang mga selula sa ating katawan at ma-maintain ang malakas at malusog na pangangatawan.
2: DTX 500 Health Alert.
5: DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na po yan, makaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500.
6: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit.
2: Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakit.

0: ito pag-uusapan na naman natin itong tinatawag na cardiac arrhythmias. Uusapan naman natin ang kaimportansya ng ating puso. Actually, makaibigan, ang ating puso ay walang hinto ang pag-pump ng dugo. Simula pa lang ng 5 1/2 o 6 weeks after gestation. Dahil ito ay ikakamatay mo kung huminto ang heartbeat. At kahit humina lang ang tibok or bumilis, may malaki na ito na epekto sa cardiovascular health ng tao. Kung may organ na pinaka-busy, ito ay ang puso. Imagine, makaibigan, mas matanda pa sa iyo ang puso mo. Ang edad mo nagsisimula after lumabas ka sa tiyan ng nanay mo. Pero ang heart mo nagsisimula na sa pagtibok 1 buwan at kalahati after nabuo ang pagmamahalan ng magulang mo. Back to basic tayo, kung maraming trabaho ang isang organ, malaki din ang demand nito ng oxygen. Ibig sabihin, mataas din ang oxidative stress. Kaya isa sa pinaka-wise decision ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ang super antioxidant na makukuha nito ay ang lumalaban sa oxidative stress na isa sa dahilan ng pagkasira ng puso. DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng Vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw. Bili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500, Health Alert.
0: Ang arrhythmia, either ang iyong puso ay sobra sa bilis ang tibok na tinatawag na tachycardia or sobra naman sa bagal ang tibok na tinatawag na bradycardia. In other words, irregular ang tibok ng puso dahil sa disruption sa normal electrical system nito. Ayon nga sa isang medical article, ang atrial fibrillation at heart failure, dalawang kondisyon na nagmamanifest sa arrhythmia at associated sa oxidative stress. Siyempre, ang antioxidant ang isa sa kailangan para maiwasan ang oxidative stress na nagdudulot ng arrhythmia. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay isa sa napakalaking tulong sa ganitong problema. Dahil ang super antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C na nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant, ay nakakatulong proteksyonan ang cardiac cells.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw. Mabibili sa mga butika.
0: Marami ang possible ways na nagre-resulta sa arrhythmia. Ang mataas na free radicals. Isa na dito ay ang pag-alter ng reactive oxygen species sa cardiac ionic current na siyang nagkukontrol sa heartbeat. At ito ang nagpo-promote ng cardiac fibrosis. Over time ito na sumisira sa mga selula ng heart leading to more serious heart conditions. Karaniwang kaso ng arrhythmias ay ang benign like simple palpitations at mga kaso ng mga extra beat. Pero may mga

0: delikado at life-threatening katulad ng ventricular tachycardia na possible maging dahilan ng sudden cardiac arrest o heart attack. Kaya dapat proteksyonan ang puso. Kumain ng prutas at gulay na may mataas na antioxidant gaya ng spinach, broccoli, pineapple, berries, avocado, walnuts at syempre kung gusto mo ng kompleto at mas mataas na antioxidant, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
0: At ang kagandahan sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, hindi lang puso mo ang kayang protektahan, kundi buong katawan. Halimbawa, ang consistent na pagtaas ng blood sugar level sa dugo ang nagre-resulta sa hypertension at pagkasira ng coronary arteries. Pero kung araw-araw ka na nakainom ng DTX 500 at Mighty C, pinapanormalize nito ang blood sugar. Mapipigilan ang pag-oxidize ng LDL or bad cholesterol. Malilinis ang iyong dugo at ang daanan nito at ma-prevent ang hypertension. A healthy blood vessels equates to healthy circulation at of course, healthy na puso. Yan ang assurance na maibibigay sa power combination na DTX 500 at Mighty C. So, ibig sabihin, puso mo ang nakataya. It's all about living longer and staying younger. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C is the answer.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga buko
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
0: At kung kape naman ang ating pag-uusapan, kape na dapat mong subukan. Ang kape na mayaman sa antioxidants, Clinica DTX Coffee Mix. Puno ito sa bioactive compounds at antioxidant. Simulan ang araw sa pagprotekta sa mga selula. Higupin ang Clinica DTX Coffee Mix every morning at may taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na nakakatulong ipalabas ang toxin sa katawan. Nakakatulong paliitin ang iyong tiyan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.
6: Dosi sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. At dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
1: DTX 500.
6: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX
8: 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniindak at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
0: Sa pagpapatuloy ng ating programa, atin mo lang pag-usapan kung ano ang mga sikreto para mapahaba ang buhay at ano ang dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Paniniwalaan mo man o hindi, ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Marami ang pag-aaral na nagpapatunay sa role ng oxidative stress sa pathogenesis ng maraming karamdaman. Kung hindi man tayo namamatay sa sakit, mamamatay talaga ang tao dahil sa katandaan. At ang sign ng pagtanda ay ang pagkulubot ng balat, nagkakaroon ng uban at humihina ang katawan. Ito yung mga panglabas na nakikita kapag nagkakaedad ang isang tao. At ang mas grabe na hindi natin nakikita ay ang nangyayari sa loob ng katawan dahil sa epekto ng oxidative stress. At ang kakulangan ng antioxidant ang dahilan ng pagtanda ng mga selula, especially kung hindi ka kumakain ng prutas at gulay at hindi ka pa uminom ng DTX 500 at Mighty C na nakakatulong sana labanan ang free radicals. ay nagiging dahilan kung bakit tumataas ang oxidative stress level at unti-unting sinisira ang mga cells sa pancreas kaya nagkakaroon ng diabetes kapag nagkakaedad. Liver problems dahil sinisira ng oxidative stress ang cell sa atay. Filtration sa kidney, degeneration ng mata at kahit na ang utak ay hindi nakakaligtas kapag dumadami ang free radicals dahil kulang tayo sa antioxidant. Kaya sundin natin ang sekreto ng 10 generation from Adam to Noah na nakasulat sa Bible. Ang kanilang sekreto bakit mahaba ang kanilang buhay ay ang antioxidant. Walang karne, prutas at gulay lang ang kinakain nila. Walang gadgets, walang radiation, walang electronics at walang carbon emission galing sa mga sasakyan at walang cell site towers. Hindi uso ang pagkain ng matamis at ang source ng kanilang diet ay fruits, grains and vegetables kaya humahaba ang kanilang buhay dahil dito nakukuha ang mataas na antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals. Kaya sa mga kababayan natin na puro luto at processed na ang kinakain at mga karne, mas kailangan natin ang DTX 500 at Mighty C dahil may taglay ito na superior antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals galing sa ating kinakain na siyang dahilan ng mga karamdaman.
1: DTX 500.
9: Ako, super singer dito, nalalabo na ang paningin. At nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko. Nag-try ako ng DTX 500 2 capsules 3 times a day sa loob ng isang buwan. Naging normal ang blood sugar ko. Alinaw na ang paningin.
1: DTX 500.
0: So napakasimple lang ang paraan para magkaroon ng mahabang buhay. Limitahan mo lang ang exposure sa radiation, toxic chemicals, added sugar, sigarilyo, nakakalasing na inumin, matulog ng maaga at iwasang ma-stress at uminom ng DTX at Mighty C araw-araw para makuha mo ang mataas na antas ng antioxidant para maiwasang masira ang mga selula na siyang dahilan kung bakit nagkakasakit. Lalong-lalo na sa maraming bisyo, mas mataas ang oxidative stress sa mabisyong tao kaya mas kailangan mo ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500 Health Health Alert.
0: Isa sa palatandaan na sobrang taas na ang level ng oxidative stress sa katawan ay ang acute memory loss or brain fog. Sobrang makalimutin. Bago mo palang nalagay ang iyong susi, di mo na maalala kung saan. At may times na para kang lasing at hindi gumagana ang utak. Kulang sa focus. Kaya kung nararamdaman mo ang mga ito, subukan ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ang superior antioxidant combination na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
12: Ko si Sunny, dati-rati sumasakit mga kamay ko. Namamanhid ito, narinig ko yung DTX 500, bumili ako at uminom. Dalawang beses sa isang araw. Kaya ngayon, hindi na namamanhi ang mga kamay ko. Salamat talaga sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga tika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan, ha? Available na rin sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado para hindi mapiki, para legit ang ating mabili yung epektibo at FDA approved na produkto ng Clinica di Alternativo. Mga kaibigan, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil patuloy pa rin na kumakalat ang peke na DTX 500, makaibigan. Ang original, makaibigan, na DTX 500 herbal capsule po yan. Naka-box, naka-blaster po yan. At may Clinica. O, hanapin nyo talaga ha. Clinica DTX 500 herbal capsule. Ang original din po na kape natin, Clinica DTX 500 DTX coffee mix. Para makasigurado, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, makaibigan. Lalo-lalo na sa mga mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, nako, nag-cause na siya ng laging pag-ihi sa gabi kasi tumataas na ang sugar. Dahil sa pagkakape, nagkaka-nervous na. At dahil sa pagkakape, tumaas na ang blood pressure. Nako, palitan mo na ng healthy coffee. Healthy coffee na nakakatulong panormalize ang blood pressure. Healthy coffee, makaibigan, na tumutulong maiwasan ang prostate problem. Healthy coffee na tumutulong sa mga kabayan natin na merong sugar imbalance dahil sa taglay nito na de-sugar sugar cane, ang palaya at lalong-lalo na ang chia seeds at psyllium hash na tumutulong i-delay ang conversion ng carbohydrates into sugar at ipapa-normalize ang level ng asukal sa katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Actually, makaibigan, no? Ang ating mga texter at nag-message sa atin sa ating page, nagsasabi talaga na ang ganda ng epekto ng Clinica DTX Coffee Mix dahil nag-normalize ang pagdumi sa mga kabayan natin na meron pong constipation. Sa mga kabayan po natin dyan na hirap magdumi, isubukan nyo po ang detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para mapuno ang ating katawan sa antioxidant, uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Alam nyo, makaibigan, ang ating katawan, kapag napuno ito sa antioxidant, nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, even cancer cells hindi nabubuhay sa katawan na puno sa antioxidant. Nagbibigti, makaibigan, namamatay ang cancer cells kapag puno tayo sa antioxidant. At lalong-lalo na ang pamamaga na may kasamang pananakit kapag mayaman sa antioxidant ang ating kinakain. At kapag hindi tayo mahilig sa gulay at prutas pero nakainom tayo ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, maiiwasan ang pananakit dala ng pamamaga. DTX Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong maiwasang matubuan ng bukol at pamamaga. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na araw-araw nagbibigay o walang sawang nagbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. At dapat nating alalahanin na ang antioxidant ay kailangan ng ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay. Sabayan po ng pag-ihersisyo. At lalong-lalo na, makaibigan, agahan ang tulog at iwasan muna ang mga processed na pagkain. At uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. At kung healthy na kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin lang ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa pong Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan hanggang bukas na mangmuli sa ating programang Health Alert.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. 500. Araw-araw, mabibili sa mga puti. DTX 500.
13: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. May GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
14: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako believe.
17: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
18: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
19: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banco Central ng Pilipinas.
4: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
5: IIM Photo Studio.
4: IIM Photo Studio.
5: Your image, your story.
6: GX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. GX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. GX 500, bibili sa mga GX 500. GX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
6: GX 500, mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.

kids on Pwede Nang Mangarap by Laika. That song was brought to us by MX3. Be extraordinary with MX3. Hello po, good morning! Magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me! It's DJ Barry! Ang ating pong oras, 9:44 na po ng umaga. Yes po, mag-aalas 10 na naman mga kaibigan. 16 minutes to go before the hour of 10. And today is Tuesday. It's September 22, 2026. And hello po sa lahat ng nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw o kung ano man pong sineselebrate ninyo ngayon. Happy celebration! Just wanted to shout out to pala ang CBG Fitness Center. Ayan, pwede nyo i-try ito kasi malapit lang din ito dito sa Heritage. Napakadali lamang pong hanapin, mga kaibigan. Very, very tapat lang ang ating building. Yes! At oo, syempre, makakasama nyo rin ako dyan. May mga times na ganun. Alam nyo, magkita-kita pa tayo. And yes po, again, shout-out po sa CBG. And of course, shout-out din kay Sir Chris. Magandang umaga po sa inyo. And hello din po sa lahat pa ng ibang nakikinig po sa atin. Good morning. Shoutout din po kay Kuya Zalito Borja. Pinapabati niya si Judy Ann Borja, Jailin Borja, Nanay Arsenia Borja. Ayon, maraming salamat po mula kay Kuya Zalito ng Mabini Santiago City. Good morning po sa inyo. Good morning din po sa lahat ng mga taga Mabini. Isang mapagbalang morning po sa ating lahat. Of course, kung saan barangay ka man nakikinig ngayon, good morning din sa'yo. Ayan, kamusta po tayong lahat? Kamusta po ang buwan ng Setyembre po sa atin? Alam nyo ba, 94 days na lang po bago ang Pasko. Yes po, 94 days na lang. Napakabilis ng araw, di ba? Hindi mo na mamalaya. Lumilipas ng ganun kabilis. Lagi ko sinasabi sa inyo na dahil sa bilis na paglipas ng araw, dapat ipiliin na lang talaga natin ang mag-iing. Ay, nako. Piliin na lang natin na piliin ang dapat gawin. Hindi, piliin mo yung mga gagawin mo and make sure na ikaw ay happy sa ginagawa mo. Alam mo yun, dead man na sa basher. Ganong extent. Abayaan na natin yung mga, hi na, ganon. Napaka-iksi lang ng oras, di ba? Dapat susulitin natin at susulitin. Okay, mga kaibigan, every Monday to Thursday nyo po ako mapapakinggan every 6 a.m. to 10 a.m. And sana'y samahan nyo po ako palagi. Yes po! Kaya matatapos na po ang ating programa ngayon. Thank you so much for tuning in. Again, mag-ingat po tayong lahat sa maghapon. Muli po, ito po ang inyong lingkod, DJ Barry, saying that, wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care. Killthat.com.

0: bilang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
4: Bakit naman, Maring Charmaine?
3: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
4: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
3: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
4: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
3: Jewelry loan? Paano yun?
4: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
3: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
4: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
3: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
5: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Mabisang herbal medicines at inumin ang tsak sa'yo'y magpapagaling. Doc,

0: Visit Las Al Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
3: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagtasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
7: Wow, galing.
6: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
7: Wow.
6: Nakatulog na siya magdamag.
7: Wow.
6: Gumaling na po siya hanggang umaga.
7: Wow.
6: Hindi na po umulit.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has new approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lang digit ito natin cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic na cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Say ko, no. Ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, painumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili, mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, tatay pa magka-rinig at magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventists. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kapit itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Maibo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Unas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba, Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs, mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kafiko, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
7: Kape na. Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
8: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500. Bili sa mga butika.
10: Here we go. It's another hour of today's best.

0: 97.7 FM.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Daet, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
6: Visit us now.
7: They offer frozen meat.
8: DTX 500.
9: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
10: Umawi ka na lang
9: sa DTX 500.
10: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
9: pang laban sa mga free radicals
10: na nagdudulot ng sakit
9: at pagkasira ng katawan.
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauly Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauly Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pauly Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pauly Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pauly Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Pauly Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: laban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Eldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto! Pang

0: pagtagpuhunan.
1: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
0: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
1: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
0: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
2: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab niya na.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
12: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Alindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Easy Blast Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung mayroon pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Man, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicuresta. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Inordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po ang unicode sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ay uli ko, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagpapawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal ng lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: Oh, yes!

there you have it, the song from Lisa, a song titled Boom Boom, mga sweeters. And this song is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Welcome to our program, The Supercharger Show. You're listening to DJ Chino right now, mga sweeters. Ang sa oras po ng alas 6, oo. And ngayon pa lang, pwede na po tayong magkulitan, magbardagulan. So, let's bring it on. pwede ka nang mag-send ng iyong mga pagbate, mga pa-shoutout. And let's say, mga song request na rin pala. Send me a message on my official Facebook page. That's Sweet 97.7 FM. Ay, mali. That's DJ Chino - Sweet 97.7 FM. You can also message me on our text lines, or 936-322-6700. Pasensya na po, wala pang caffeine sa bloodstream ni DJ Chino. Ito sobrang lutang pa rin. Pasensya na po, ha. Anyway, today is the 22nd day of September. Yes, 22 na po ng September. At sana po kayo po ay nakapagpagas dahil nuknukan po tawag dito. Sobrang taas, I should say, yung presyo ng mga produktong petrolyo ngayon. Say for instance, sa gasolina, parang maximum of 5 pesos, no, per liter. Tapos sa diesel naman po, kung di ako nagkakamali, around 10 to 11 pesos per liter. So far sa mga nadaanan ko namang mga gas station, hindi pa sila nagtaas. Siguro inuubos pa nila yung supply nila. Oo. Sana wag muna silang magtaas. Pero supposedly, dapat kaninang umaga nagtaas na sila. Pero yun nga, good thing na hindi pa. Ay, nako. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. May mga bagay-bagay na hindi natin nakokontrol. Ikaw, naalala mo na naman siya, nakakaloka ka. Eto pa, 94 days na lang pala, mga sweeters, kung magpapasko na. Parang ilang buwan na lang, 3, no? Ang bilis! Ang bilis na talaga, sobrang bilis, mga sweeters. So, wala, paano ba to? Hindi gumagana, oh. Hindi gumagana yung aking pa-effect kanina. So, medyo na-rattle na naman ako. Ay, nako. Shout out sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. May isang naiimbag nga aldaw, iti Martes kada kayo amin, mga sweeters. Yesterday is Tuesday. Martes na, napakabilis ng araw. Eto muna para makapagkape na si DJ Chino. Bigay ko muna ating next song. Let's listen to song from SB19, a song entitled Dongka, mga sweeters. Once again, this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated.

0: Alban.
1: Sweet 97.7. Sweet 97.7.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, si Stadibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
6: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Wow!
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron naramdaman, narito po yung katuwang katuwang.

0: 0917-88-74-581 at what is smart number 0939-566-3708. Patuloy niyo kayong subaybayan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon niyo, katuloy niyo kaagapan niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala, ginawaran ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party.

0: Eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin ba kaya ang
2: and yes, mga sitos, we are live on our official Facebook page. That's a Sweet 97.7 FM Santiago City. And also, naka-live din po tayo sa aking TikTok account. That's DJ Chino. DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. So kung saan ka mas komportable, kung saan ka mas active, doon tayo magkita-kita, ha? Anyway, welcome po sa ating programang The Supercharger Show. Ano ba yun? Medyo aligaga pa ako ngayon, oo, kasi ang dami kong ginagawa. Hindi pa ako ready mag-live, pero ganun talaga, di ba? Kahit hindi ka ready, edi kailan panindigan natin. Ano na? Naninibago ako, wala si DJ Luna. Ang sarap pa ng kain ko kanina. Nagme-merienda kami dun sa... Dito sa labas. Meron kasing nilagang mani doon. Alam nyo na guys, kumakain ako ng ganyan. May nilagang mani, tapos meron ding nilagang saging na saba. So inupakan ko yung saba. Habang nagkakabit. Tapos narinig ko yung eto na, magla-live na pala, wala pa nakalagay na kanta. So alligator yung atake ko. Ano na, DJ Luna, andito ka ngayon. Oh, present si DJ Luna ngayon sa ating live stream, mga sweethearts. Shout out sa DJ Luna. Also, shout out din kay Wendy Hago. Sabi dito, hello DJ, shout out mo naman kami dito. Sige, isa-isahin natin. Shout out sa aming napaka-sexy na waiter. Actually, waiter din ako doon, no? Waiter plus waiter. Nahirapan ako. Hindi gumagana yung brain cells ko ngayon, oo. Actually, kung ano-ano maghanap na, minsan waiter, minsan runner, gano'n. Shout out sa pinaka-sexing waiter ng This is Celia's Pops Pub Resto. Hello sa iyo, Wendy! Ate mo, Wendy! At syempre, shout out din kay Ate Mayet. Si Ate Mayet, parang hindi natin kayang biruin. Seryoso yung atake natin kay Ate Mayet, no? At syempre, sa aming napakahusay na cook, Carlo. Ang ganap manalipatan na, nyamot. Ay, eto, wait. Wait lang, guys, ha. I-share ko lang, very, very light. Oh, kaya ko na mag-multitask dito. Mag-comment lang muna kayo na mag-comment dyan habang sinishare ko to. Tapos, syempre, kung meron din kayong gustong pag-usapan natin, maliban sa kapitbahay nyo, i-comment nyo na yan, no? May kumakatok ba? Wala. Ba't ganun? Kung ano-ano yung naririnig ko? Wait lang, guys, ha? Itong mga sweeters natin dito sa TikTok, kalmahan nyo muna. Ay, naloloka ako. May kumakatok talaga. Sige, pumasok ka na. Wait lang. Sige. Ano pa ba? Sige. Basahin na muna natin yung mga comment nila dito. Pero gusto ko muna kasing i-share. Parang gusto ko maayos muna lahat. Panindigan natin pag bumultitask natin dito. Oh, DJ Luna, anong ganap po ngayon? Kasi tinanong ko kanina si DJ Luna kung makapasok nga siya. Kasi kung makapasok sana siya, kahit pa paano, pwede ako mag-nap. Kaso yung ate mo parang napagod kasi madaling araw pa lang umakyat na sila ng bundok, 'di ba? So, yun lang, yun yung rason kung bakit wala siya ngayon. Tapos kailangan din niya kasi mag-ready, meron din silang pina-practice. May event kasi this Friday. So ito na. Oh, sige na, kaya ko na mag-focus sa inyo, guys. Tama ba? Kaya ko na ba? Parang hindi pa. Naloloka ako dito. Pero sige, basahin natin yung unang comment dito. We've got a comment here from DJ Luna. Manood ka mo ng Jenny, nakakaiyak. Ay, talaga ba? Actually, kagabi, if you guys are not familiar with what we're talking about, most of the time we're talking about Yumi Jenny, we're talking about Yumi Megan. Yun po kasi yung Born to Shine, oh, yung iba tinatawag nilang BTS. Di ko alam, nahawa ko kay DJ Luna. Dati tinatanong ko lang siya, anata buy-buyaan kung kulang sakit. Tapos, adyo mo, turn, parang inabangan ko naman na every episode. Tapos kahapon, sinachat ko sa kasi parang matatapos na yung Born to Shine ka. Kasi, ang ganda na na eksena. Oo, yun lang. Kalimutan nyo na yun na importante. What else? Oo, sabi dito ni Kuya Randy Kauyaw, baka naman Milway's Light and Sounds and Galaxy One. Hype Love, shout out. Oy! Gusto ko pumunta dyan kaso wala akong time. DJ Luna, one time tara dyan na. O, balita ko kasi mahusay. Mahusay daw yung kanilang DJ. Oo, yung party DJ dyan. Tapos, powerful daw sa galak. So anyway, Kuya Randy, baka minsan makadalaw kami dyan, no? Once again, shout out to Milway's Lights and Sound and also Galaxy One Hype Club. Hype kayo! Ba't ganun? Wala yung tawa effect. Uy! Wait lang, natabunan na ako ng mga comment. Promise, guys. Another comment from DJ Luna. Matutulog sana ako, kaso di ko matulugan ang reunion ng Yumi. Ay! Oo, kasi nabuwag sila, guys. Ganun naman talaga minsan. May nadi-disband. May kilala nga ako na disband. Tapos, sinisipan nung isang dating miyembro, yung isang miyembro nila na siya daw yung nagpaalis. Eh, may ganyan din na nagaganap dito. Pero what I'm trying to point out is, ayun, sa totoong buhay nangyayari din yung disband na yan. Ang nangyayari kasi sa Yumi, nabuwag sila, guys. Nagkaroon sila ng kanyang-kanyang eksena sa life. Tapos, sa concert ng kanilang dating leader, sinama sila. Kaya naging reunion concert yun. Ganon! But yun, may kumakatok talaga, guys. Kung sino ka mang kumakatok, sumama ka na! Ito pa pala. I-check ko din pala kung nag-order na yung mga sweet tarts namin. Kasi kanina, may nag-order ata. I-check ko nga. Naku, hindi. Nakaloka. Sabi dito, update ko daw yung application. Kalman nyo, guys. Kalman natin. Ito lagi yung sinasabi sa mga kasamahan ko, kina Wendy, na yun nga. Kalman nyo, guys. Pero minsan talaga hindi mo maiwasan mataranta, no? Parang Megan at Jenny pala yun. Oo, tama ka dyan. Tama na nga. Basahin muna natin yung ilan sa mga komento dito sa TikTok na grabing dami na, no? Uy, matcha lover! Sabi niya dito. Hello, Kuya. Basta 97.7, number one. Ay, talaga ba? Sa bagay, minsan din ako naging number one sa puso niya. Pero ngayon, di ko na alam. DJ Adanak Manin, kumusta DJ? Nagapok dito sa edi Sabado. Ano naman kung galing ka dito nung Sabado? Joke lang, Ermi. Alam mo naman na mahal ka ng mga DJs ng 97.7 FM. Maayos naman ako. Eto, inaantok lang kahit nakadalawang cup na ako ng kape. Ba't ganun? Sobrang manid ko na ba? Dami sinasabi. Nakakainis. Isa-isain ko, guys, so kalmahin nyo. Kung hindi ko pa nababasa yung comment nyo, huwag kayong magalit sa akin. Another comment from Kabatak Vlog. Shout out, DJ Chino. Shout out. Etong si Kabatak Vlog, 4.6. Ang haba ng pangalan mo, Bebs. Kabatak Vlog, 4.6, JM Fiang. Shout out, DJ Chino. Siya po ay pinsa ni DJ Skyler. Kung gusto nyo i-follow, guys, follow nyo na. Now na. Follow tos. O, sige na. Baka na-update na. I-check ko lang yung pa-order na. May pinapa-order kasi kami, guys, dun sa bahay. Oo. Tapos, sa akin nag-chat. Wendy! Ate Mayet, wala pa pong order. Kaya yan, sabi ni Kabatak. Yes naman, kayang-kaya. Kahit nga minsan na tawag dito, hindi talaga namin kaya, pinipilit namin. Nasa entertainment industry tayo eh. Ilaban natin to. And also another comment from, ba't nawala? Pa-shoutout DJ sa anak ko, si Leonard Gilan. I miss you, anak. Oh, Leonard, miss ka na daw ni mami mo. Macha lover, ano nangyari? Bakit ba? Ba't namimiss mo yung anak mo? Asan ba siya ngayon? Chismos. Chismos, man. And also, you know, another comment from Matcha Lover. Ay, hindi na. Nabasa ko na pala yun. Paulit-ulit ako eh. Ay, natatawa. Natatawa si Kabatak Vlog. Bakit po? Ha, ha, ha. Sabi na. DJ Chino, magandang hapon from one of my favorite viewer and listeners, si Rosaline or Ross88, sabi niya dito. Ross88 ng Lebanon Ten. Hello sa'yo. Grabe yung support na ito sa akin. Nakakaiyak. Ay, daddy po, hindi mami. Sorry na po. Sanay naman na po kay DJ Chino, di ba, na laging lotang. Minsan na pagpapalit-palit kayong mami tsaka daddy. So, kayo na lang po yung mag-adjust. Minsan po multiple choice po. So, pero, sorry po. Ay, nasa school. Oo. Nasa trabaho kasi si daddy. Ah, kaya po pa. Ang bilis yun naman po makamiss. Nag-iisang anak nyo si Leonard, no? Pa-shout out DJ sa School of St. Joseph the Worker Street Dance Team. Congrats for winning. Ay! Talaga ba? Ang OA ko. Gulat na gulat yan. Alam, may parosa si Ross. Alam, wag ka nang tawag dito. Wag ka nang mag-abala. Pero dagdagan mo pa, ha? Nakakasya. Eto na guys, agawak nga basahin da kita kom-comment nyo. Tapir mi nga naga doon, aglap-lapusanan iti kom-comment at ang live stream tayo ah. Ba't pagdalawa kami, hindi naman ganito na... Dapat pagdalawa kami, doon kayo bumirit ng mga comment ha. Pero hindi ako nagre-reklamo. Oo. Another comment from... Eto. Valderrama Carlo. Uy, parang pamilyar. Lumilipad yung mga comment, guys. Anong... Wait lang po, ah. I-open ko yung monitor ko din sa isang cellphone ko. Grabe, tumataas bigla pag binabasa ko doon. May sumpa sa kabila. Oo. May sumpa sa kabilang monitor ko. O, eto na, babasahin ko na. Anong oras pa yung program ni DJ Skyler? Alak. Busy pa po sa school si DJ Skyler. Tapos, as of the moment, wala pa pong program si DJ Skyler ngayon. So... yun, wala pa. Pero we're gonna update you. Tapos, para lagi ka namang updated, kasi hindi kita ina-update. Oh, may pag-update dito nagaganap. Oh, i-follow mo lang po yung page po natin, no? Sweet 97.7. Another comment from Pastor Manny Gadingan Nante. Sabi dito, halo-halo, sir. Mainit na panahon. Libre kita. Ay, talaga ba, sir? Online! Kababain with sir. Sige po. Marupok pag ganitong merienda eh, no? Kayo po ba guys, ano po bang cravings nyo ngayon? Ano yung mga gusto nyong merienda? No? Ako kanina, kahit bawal sa akin yung malansya, kumain ako na... sorry na, Doc, ha? Kumain ako ng... Ano ba to? Kumain ako ng... kayo ko to, kalamari. Good PM DJ, shout out fellow teachers ko dito sa Monico Ramana National High School. Rojas East District. Hoy, shout out po sa lahat po ng co-teachers po ni Sir Sherwin Martelliano Liarde. O ng Monico Ramana National High School, Rojas East District. Bongga po ng pangalan ng school nyo. Ang lakas makasalaw. And also... Aya, eto na. Mamaya muna, guys, ha. Eto pala. Magko-commercial break na tayo. We're gonna pause for a very short commercial break. Pero magbabalik po ako, ha? By the way, oras po natin. It's ready 3:30 and this time check is brought to you by Pau de Arco. Balik sigla, balik PDA.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
4: Sweet 97.7.
5: Wala bang sa
4: sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUS.

0: movement within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok. IIM Photo Studio. IIM Photo Studio. Your image, your story.
3: DJX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DJX 500 Health Alert. DJX 500.
4: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
5: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
6: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
5: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang pulumit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
3: DTX 500.
7: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
3: DTX 500.
8: Roldan, nataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So niresetahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at may TC na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ni-nervous.
3: DTX 500!
9: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
3: DTX 500!
4: Kaya kung may nararamdaman ka din katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, madala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
0: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
10: Let's get back to the music.
11: Number one for today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

we're hearing a song from Kim Ajum, a song entitled Ave Maria, mga sweeters. And this song's brought to you by FICO Bank, ang bangko may pusa, and Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. You guys are still listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, with your Chinitong DJ. Ang inyong Chinitong DJ na sobrang lutang today, oo. DJ Chino, mga sweet tarts ko. O, kumusta na? Kumusta na yung mga sweet tarts natin dito? Sabi dito ni Rosaline, or Ross 88, turn it into theme cafe. Mas in yun nga. Yung lugar kasi namin, parang hindi siya masyadong feasible for coffee shop. Pero meron na kaming backup plan. Don't worry. Shout out sa ating 3,000 viewers dito sa may Facebook. Let me know, guys, ha, kung sino-sino kayo para naman mabati ko kayo isa-isa para, alam mo yun, mas magulo, mas masaya, mas marami tayo, mas masaya, ganun. And also, maraming salamat po sa mga nanunod pa rin dito sa ating TikTok live. Kahapon din pala, galing kami ni DJ Luna dyan sa may, dito sa may El Torogi. Naghanap kami ng susuot namin for our Friday event. Kaso, unfortunately, ako, wala akong nakita na nasakto sa akin. May nakita akong magusto kong kulay. Oo, marami kasing option doon. Marami kang makikita. Marami kang pagpipilian. Si DJ Luna, ang ganda nung napili niya. Kaso, te, hindi kasha. I mean, kasha. Kasha naman sa kasha sa kanya. Doon lang, dito lang sa bandang dito, bandang dibdib, medyo hindi umubra. Pero shout out po sa mga taga El Torogi, sa kanilang mga nagbabaitang staff, laging nakasmile. Hello sa inyo. O yan, lakas daw ng ulan sa Binyan, Laguna, sabi dito ni... Wala, hindi ko mabasa yung TikTok ID mo, sir. Sabi dito ni Times Tier. O, ingat-ingat po. Marami akong makaibigan dyan sa Laguna, especially sa mga taga Kalamba. Shoutout po sa inyo. Mag-ingat kayo dyan. And also, dun sa Resort DJ, magandang location nun, kahit small space na. Plano na din namin yan. Pero kalmahan mo dyan, Ross. Oo. Naplano na din kasi namin yan. Hindi dun sa mismong resort. Basta. Mainit pa din ba sa Isabela? Yes na yes naman. Oo. Bira mo lang maramdaman yung lamig dito sa may Isabela. Oh. Siguro etong December. Oh. Pero so far ngayon, hindi eh. Sobrang init pa rin dito. Anong craving sabi ko? Ito sabi dito ni Wendy Hagos, yung isang listener natin sa Facebook. Ampalaya with egg. Bala ko, anong trip mo? Kumain ka ng ampalaya with egg. Yan kasi kanina yung lunch namin, tapos yan pa rin yung cravings. Nakakaloka ka, te. Pero kung yan talaga yung gusto mong kainin, di kainin mo. Ay, medyo tahimik tong ating mga listeners sa Facebook, ha? Guys, mag-comment naman kayo kung sino gusto nyo ipabate, kung meron kayong gustong topic na pag-usapan natin, kung meron kayong song request. Ay, wala dito si Stellar. Check ko. Kasi pinadownload ko na yung mga pinapadownload niya dito. Meron na tayo nung makanta ni Stell. Baka mapahiya ako dito, no? DJ Chino, shout out. Ano sabi? Hindi. Yung hinahanap namin sa El Torogi, outfit namin for our gig. Oo. Sa gig namin. Netong Friday. Hindi for Halloween. Nakaloka ka. Sinabi ko bang Halloween? Sorry na. Hindi siya. We didn't look for our Halloween costume. Kasi tama ka naman, napakaaga pa. Sabi kasi too early, DJ. Uy, maraming salamat po sa mga nag-follow po sa akin dito sa TikTok. Nakakaiyak. Ilan lang kasi yung followers ko sa TikTok. Pero,
mga legit tong mga to. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Basahin ko yung mga comments dito. Ano pa? DJ pa advice po. Wait lang. Paano ko babasahin to? Pwede ba to? O sige, sabi dito ni Saldi Cute DJ, pa-advice po. Consider cheating po ba kapag may rubber sa wallet ng partner kong Tom Beat, sabi niya. Hindi naman po yun. Kasi sabi nila, kapag may rubber na, may rubber sa wallet, if you guys know what I'm talking about, kapag may rubber sa wallet, pampaswerte daw po yun. So, huwag mong bigyan ng mali siya. Kaloka ka. At saka saan naman niya gagamitin yun? And also shout out sa mga sweeters nating napapakamot na dahil sa paggalaw sa presyo ng ating mga produktong petrolyo. Grabe, 'di ba? Baka umabot na siya sa 100 plus lalo yung diesel po natin, no? Yung kasi yung sa may gas medyo hindi pa, medyo malayo pa eh. Pero sana matapos na kasi yung gera, no? Let's actually pray na yun nga, matapos na po yung gera dito sa may yan, yung gera na nangyari sa Middle East, oh. Yung kung ano mang gusto at thanks! Sabi dito ni Zaldi Cute, you're always welcome. Natawa dito si Ross 88. Hindi ko kasi basahin, pwedeng basahin as it is, yung kinomit mo. Pero nakakatawa sana yon. Pero sa akin kasi, minsan yung humor ko, tinichempohan eh, oo. Eh ngayon, parang mahirap mahuli yung humor ko ngayon. Pero sa normal na araw ko, lalo na kapag nakatulog ako, matatawa ako sa joke mo, Saldi. Oh. Another comment from Sweet Lady Love. Hi, DJ Chino. Kumusta ka na si Ma'am Connie? Kumusta na siya, sir? Alam mo, yun na po ang tawaging sir. DJ na lang po. I'm actually okay. Si Mama medyo okay naman po. Ang payat-payat nga ni Mama, pero sana, ayun, bumalik yung dati niyang pangangatawan. Oo. Pero maraming salamat po, ha, kung tawag dito. Maraming salamat po sa pangumusta. Sweet Lady Love. Sino ba to? Lome, ikaw ba yan? Another comment from Ross 88, saan isusuot ang rubber? Exactly my point. Dito isusuot. Hindi kasi pwedeng pakita sa Facebook Live. Para may tumatawag. May tumatawag. Paano ba to? Hindi ko pwedeng sagutin, di ba? Uy, DJ pa-request po ako ng Tinamaan Ako by Ann Curtis. Meron ba kami noon? Okay, wait lang, double check natin. Ay, meron nga, legit! Kanta ni Ann Curtis, sabay-sabay natin pakinggan, guys, ha? Ito yon yung na-request nila. Uy, mukhang catchy tong song, in all fairness, no? Sabi ulit ni Sweet Lady Love, pasal ako sa bahay niyo, Sir DJ Chino. Okay lang ba? Miss ko na si Ma'am Con. Ay! Guys! Guys! Wait lang po, ha? Wait lang! Pakisagot mo nga! Ibag na tanga na kalaib ako. Ay, awanin. Sige, may tumatawag kasi feeling ko tungkol sa order nila to. Pero sige, wait lang. Gagawan ko ng paraan. Oo. Wendy, andito ka ba sa live natin? Guys, kanta ni Ann Curtis to.
Wait lang guys, ito na talaga. Ito na matatapos na. May nagtatanong kasi do, feeling ko importante yung tawag na yun kasi hindi ko masagot kasi naka-live ako. Ba't ganun lahat ng application ko dito outdated, hindi ako makatawag sa messenger. Oy, sabi dito ni Ace, bigyan mo ko ng payo, Sir DJ. Ano po bang problema natin, sir? Sabihin mo para malay mo, matulungan ka namin dito. Di ba, guys? Daig mo pa sa bakbang. Hello, show. Ay, eto. Meron na pala. Meron na palang tanong dito itong isang listener natin. Basahin natin. Pero i-proofread ko muna, ha?

0: Itu, itu, itu, itu.
1: Basahin natin. Mm-mm. So, ito, yung sabi ni Ace, guys.
0: Sir DJ,
1: paano kung minahal ko yung best friend na matagal ko nang kakilala? Yun pala yung issue niya, no? Pero nangyayari to na, alam mo yon, yung sobrang DJ Lulan, diyan ka pa ba? Ano masasabi mo dito, yung na in love siya sa kanyang best friend na sobrang tagal na daw niyang kakilala. Wait lang, nagpapapayo ka, wala ka naman tanong. Okay, wait. Balikan ko. Baka na-overlook. Sir DJ, paano kung minahal ko yung best friend ko na matagal ko nang kakilala? Ah, okay. Tama nga ako. Medyo mahirap eh kasi there are two possible outcome. Oo. Pero, in order for you to have a peace of mind, mas maigi siguro kung kausapin mo yung best friend mo. Tapos ipagtapat mo yung nararamdaman mo sa kanya. Yun nga lang, just like what I said earlier, there can be two possible outcomes. First, pwedeng mawala yung pagkakaibigan ninyo. Yung alam mo yun, maging uncomfortable na siya kasi tinuturing ka lang niyang kaibigan pero yung tingin mo pala sa kanya ay iba na. Nakakaloka yung mga tumatawag. Namala na yung moment ko. Pero yun nga. I'm actually talking about the two possible outcomes, no? Yun, ipagtapat mo. Pero yun nga, isipin mo muna, kaya mo bang mawala yung best friend mo? Kasi kung hindi, ano ba? Sa akin, hindi, sasabihin ko, ipagtatapat ko. Sabihin ko. Pero dapat ready ka nga sa mga possible na mangyari. Yun yung kagayang sinabi, una, pwede siyang mawala. Pangalawa, baka pwede ka, alam mo yun, baka parehas ko yung nararamdaman. Who knows? Pero in order for you to know, kausapin mo. Kayo po ba, guys? Oo. Sabi dito ni DJ Luna, pwedeng makasira ng friendship. Oo, kasi ang eksena niyan, parang awkward na, di ba? Ma-awkward na si Beshi. Oo, kasi, di ba? Ang tingin nga lang niya siya, friendly, tapos ikaw, bet mo pala siya, ganun. Wait nga, palitan natin itong ating background music. Okay po ba? Anong masasabi niyo dito sa sitwasyon ni Ace? Oo. Na parang na-in-love nga daw siya sa kanyang best friend. Mm-mm. Paano daw kapag ganun na nga, kapag na-in-love siya sa kanyang best friend, ano daw ang kanyang gagawin? Oo. Kahit di niya tinanong yun, ako na talaga nagkumpleto sa kanyang tawag dito, mga solerani. Pagkaibigan kasi, kaibigan lang dapat, sabi naman ni DJ Luna. Ipagtapat mo sa electric fan. Nakakaloka, Willie Dax, nakakamiss ka. Pumunta ka kaya dun sa amin. May bago sa amin, meron namin kainan dun. Dali, punta ka na. Punta ka na dito sa Santiago, sabay tayo umuwi mamaya, ha? O kayo po, anong masasabi niyo doon? JTD, your thoughts. Anong machichika mo dun sa sinabi ng listener natin from TikTok? Ito, meron natin nag-comment dito. Take the risk kung willing ka naman mag-take ng risk. Oo. Si Bruno Mars nga, di ba? Risk it all and kind. Pero talaga, para magkaroon ka ng peace of mind, ipagtapat mo o sabihin mo sa kanya. Anyway guys, i-end na natin yung live natin dito sa Facebook mayamaya. So let's make the most out of it. Ayun, batiin ko muna pala lahat ng mga listeners natin. Etong si Willie Dax, sobrang fanatic to ng Soya Suprema. Sobrang alam mo yun, yung sobrang love na love niya yung Soya Suprema. Everyday umiinom to ng Soya Suprema kasi nakatulong to sa kanya. Oo. Kasi ang Soya Suprema, guys, ay punong-puno ng vitamins, minerals, at active compounds. Oo. Ito po ay mabibili sa mga pharmacies and groceries nationwide. Let's say, kung ikaw ay sakitin, kapag nag-Soya Suprema ka, guys, mabuboost nito ang iyong immune system. So, madasin yan, gumatanggit ni Soya Suprema, mga sweeter squid, mga pharmacies and groceries. And actually, available siya sa Orange app. O, nakita ko andun din yung Soya Suprema. Soya Suprema, baka naman. Doc Rabaya, baka naman. Pag di mo naman inamin, marami kang isiping what if. Oo. Sabi ko nga, di ba, kung gusto mo magka-peace of mind, edi, bumili ka ng fish. Nakatawa yun. Ang sarap ng Soya Suprema, sabi dito ni Willie Dax, nakaka-ulala. Oo, oh, kasi yung sinabi niya nakaka-ulala, alam mo yun, kapag nag-Soya Suprema kasi, may energize yung katawan mo, magiging, alam mo yun, mapapasayaw ka talaga ng ulala. Kasi ang Soya Suprema, guys, ay nakakatulong din para palakasin ang inyong mga buto-buto. Ay! Diba? O, di go. Soya Suprema na, ha? O, diba? Namali pa talaga ako ng... Namali ako ng... Ano ba to? Ng pindot sa kanta. Eto dapat yun, no? Nawala na. Wala na yung momentum. Eto yun! Sumayaw, hindi pwede. Hindi pwedeng sumayaw. Saka na lang kapag sa Friday na lang kapag sa gig nila DJ Luna, oh, kasi ako yung manggugulo doon. Hoy! Thanks heart! Ano na? Thanks Friday, heart kay nanay. Medyo hindi ko nag-gets pero sige. Sabi dito ni Friday, oo, DJ Luna, ang galing mo daw, sabi ng nanay ko. Ako po yung nagpagaling kay DJ Luna, so dapat sa akin po kayo magpasalamat. Papasok ako bukas, sabi naman ni DJ Luna. What if pumasok ka talaga, ha? Dapat mas maaga ka sa akin. Yun na nga yung chika ko sa inyo. Maya-maya, guys, i-end up po natin yung ating live stream dito sa may Facebook. Pero, pwedeng pa rin makipagkulitan sa inyong chinitong DJ by sending your song requests, messages, and also your greetings sa mismong text line po natin, 0936-322-6700, or sa page ko po, DJ Chino - Sweet 97.7 FM. At pangarap mo, sinta. DJ, sabi dito ni Caleb. Ano yun? Hoy, dumadami! Ba't gano'n? Ang dami nating listeners and listeners and viewers dito sa Facebook. Maraming salamat po sa ating 7,000 viewers. Shout out sa GNB Roof Soul Builders dito sa may Labini po. And also, maraming salamat po sa mga nakikinig din po na sa atin dito sa may El Torogi. Mga listeners din po natin dito sa may Unison Home Hardware. Mga taga-pakinig din po natin sa Wilcon Depot, Bandis Auto Care, sa mga hindi ko nabanggit, thank you so much po. Sobrang na-appreciate po namin kayo, ha. Sa mga hindi po naka-follow sa aming page, please follow Sweet 97.7 FM Santiago City. You can also follow our... you can also listen to us, I should say. Sa mismong... you can... Ayun, sobrang lutang ko. Kaya ko to. You can also listen to us through Radio Garden, mga sweeters. It's actually a website. It's also an application. So kung gusto mong i-download, search for Radio Garden. Tapos, download mo. Tapos hanapin mo, Sweet 97.7 FM. Now, kung ayaw mo naman na nagda-download ng app, just visit radiogarden.com. Then, once that you're on that particular website, just search for... Sweet 97.7 FM. Yun lang. Pagod ata umakyat sa bundok si DJ Luna. Sobrang pagod. Gumagapang na ngayon pa uwi sa Divisoria kanina. Nadaanan ko. Chino! Sabi niya kanina eh. Dinanan ko lang. Ngayon, papaalam na po si DJ Chino sa ating Facebook Live. Sa mga gusto pong lumipat dito sa TikTok po natin, no? Yeah, just search for DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Agyaman na mga sweeters. Agan-anad kayo. Enjoy the rest of your day. Bye-bye.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
2: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
2: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
2: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa

0: laman mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mar-

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing. Bisadeco Memorial Homes and Chapel. Bisadeco Bakery and Coffee Shop. Catering Services. Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet. At ang Bisadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
5: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
4: Ilang taon po kayo?
5: 44 na po.
4: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
5: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, buhawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
4: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
5: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
4: Bionic Capsule?
5: Opo.
4: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
5: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
4: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Century East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

Okay lang yan. Gaya nga ng lagi yung sinasabi. Yan, honest yun lang ata mga sweethearts. Magkaawit ko yung tumit lang. Ayan. And also, shout out sa mga sweethearts natin nag-aabang ng kanilang masasakyan at nag-aantay sa kanilang mga sinasakyan na lumarga. Yung mga nakatambay dito sa Integrated Terminal po ng Santiago. Oo. And of course, yung mga sweethearts din po nating nandito sa palengke ngayon na naimbag ng malungkot na kayo amin. Ano na? What's for dinner? Parang masarap ngayon ang inihaw na puset na merong, alam mo yun, kamatis, sibuyas, luya na alam mo yun, palaman sa loob ng puset, di ba? Oh, tapos syempre may sausawan kang toyo. May sausawan, toyo na may kalamansi, na may sili, na may konting bawang. Sold na sold na yan. Mapaparami ka ng kanin dyan, diba? Kayo po, paano po bang cravings ninyo ngayon? Medyo mahal ngayon ang presyo ng gasolina. So more likely,

nag-cricket nga man tibiyag. Diba, Ajay, awan sa tina lang nga magatang tatay. Iba na lang ngayon yung mura. Ay nako. Oh, eto na muna. Bigay ko muna ating next song. Papa good vibes lang. Oo. Dahil 94 days na lang mga sweethearts ko, magpapasko na Laslos in the song from Kelly Clarkson. A song entitled Underneath the Tree, mga sweethearts. I'll be back with more of your favorite hits only here on Sweet 97.7, today's best mix.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lupero. Ama, dun sa pagkasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya... tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinili sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, pinili sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

There you have it, a song from, actually, this is a version from Seal Voices, a song titled Mamang Sorbetero, mga sweeters. And this song's brought to you by Crab Cravings, the original only crab in the city. Mga sweeters, oras po natin sa Ready 545. I'm still listening here on Sweet 97.7 FM with your chinitong DJ, DJ Chino. And time for me to say goodbye, mga sweethearts, ko for today's edition of the Supercharger Show. Ba't ganun? I mean, parang sobrang excited umuwi na. Yung parang nagka-energy bigla. Ganun talaga, eh bakit? Hindi, kanina pa kasi inaantok. Parang deserve ko na, alam mo yun, makatulog din. So yung mga sweeters nating napagod ngayong araw na to, deserve nyo ding magpahinga maya-maya, ha? Pag kayo'y naka-uwi na. Oo, deserve nyo ding mag-unwind kung gusto nyo mag-unwind. Pero dapat alalay lang po, ha? Yes, oo, alalay lang. Para bukas makapasok ka na naman. Sayang din naman kasi. Sayang sasahurin mo kapag umabsent ka. Alalahanin mo, 94 days na lang, magpapasko na. Batang tumantig, karkarulingan, tasangot ibalayo. Diba? Anyakit data, ibulos-bulos mo ti aso. Ano nga kas dyan? Diba? Mangtid ka no adamit ni maitid mo. Ganon. Manmanulang mo nga min nga may celebrar iti kapaskuan, diba? Ah, for the Ilocano ako! Shoutout ulit sa mga sweeters natin nakikinig pa rin hanggang ngayon. Oh. Yung mga listeners po natin dito sa may El Torogi. Feeling ko kahapon, andun din yung may-ari. Oo. Diba? Feeling ko lang. Oh, siya kasi yung nakabantay sa counter ka. Pribira namin makita si Madam Choi. Madam Choi, shout out po sa inyo. May pangalan na bigla. Nakaloka. Anyway, mga sweethearts, shout out sa mga sweethearts din po nating nagsa-setup na dito sa may night market. Speaking of a night market, si Spot Coffee. Try nyo po yan, mga sweethearts ko. And also, shout out din sa mga nakikinig sa atin dito sa may Western Union. Ay, bukas pa ba? Nakalimutan ko silang i-shoutout kanina. Lagi daw sila naka-tune in. Yung mga, yung andyan, yung Western Union sa may palengke. Oo. Yung malapit sa Centro Department Store na Imbag Malim. Oy! Speaking of Centro Department Store, na Imbag nga rabi, ikanta kayo amin, mga sweethearts. Yung mga nagaganda, nagwaga po ang mga staff dyan. O, nagtinginan pa kayo! Yan ang papaalam na nga ako. This has been yung chinitong DJ, mga sweethearts, for the Supercharger Show Tuesday Edition. Susunod na po si DJ Nathan. Mapapakinggan po natin siya from 2 PM until the hour of 6, mga sweethearts. Send your song request sa mismong text line po natin, 0936-322-6700. Alam mo na yan, no? Eto na, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to a song from Maroon 5 featuring Christina Aguilera, ang kaboses ko. Ay! A song entitled Move Like a Jugger, mga sweeters. And this song's brought to you by Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: Sanang Diabetes, mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization.

0: Foundation, Mutual Aid, o Death Benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Risadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-saan, sa Corbis Crino po.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, nahihirapan ako huminga pa, ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa, nung yun ang gamit po.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lingwin.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po, mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po, mga kababayan, narinig po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayunic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Sweet 97.7 FM.
1: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: TTX 500. Lagi kabuhaw. Gutom. At lagi naihihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag TTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag TTX 500. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko.
3: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
7: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
8: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
9: I am 24 years old. Ito ang
10: mga kwento ng pag-asa.
11: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
12: Hindi na ako next year.
13: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
10: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
14: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, na-extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Noong time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reset tayo yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube, tapos biglang nagpa-pop yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then review ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga ni-review ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is iniinom ko siya morning tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee. example ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yun sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang may nakontinue kong sinitake yung MX3, ang gandang efekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubos. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture ang ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
15: Mix 97.7. Music for the Grand Strand now. Today's best mix.
16: There's some more of that. There's some more of this.
15: Mix.
16: Providing a service to you.
15: 97.7.

0: 97.7. Sweet 97.7.
1: Sweet 97.7 FM.
2: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. BM Extraordinary with MX3.
3: DGX 500. Irregular na regla. O men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500. Bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan na

0: ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: 81 taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po yung uminom ng ating rice coffee.
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
2: Apo.
1: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, ganoon bench pa, isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
11: Disadeco?
10: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
11: Wow, ano namang meron dyan?
10: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
11: Oh, swabe yan ah.
10: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
11: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
10: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
11: Paano mo naman nasabi?
10: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
11: Ang dami naman yan, nakakalula.
10: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
11: Grabe pala ang Disadeco.
10: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
11: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
12: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
13: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
0: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo.

0: Ginawa sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din
0: sa pag-iwas sa mga skin diseases
1: gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: Hepa A,
1: Hepa B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
0: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig
1: ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad?
3: Madaling
2: sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
0: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat,
1: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
1: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa
1: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
1: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
1: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
1: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na
1: ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At din siyempre yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice

0: 4-in-1 premium glue soap. At syempre pa mga kaibigan ng ating malamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ng caller. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Bayani po po.
0: Sino po?
1: Bayani.
0: Bayani?
1: Ayani.
0: Ah, Ayani.
1: Yeah.
0: Ayani. Taga saan po si Nanay Ayani?
1: Dumaguete po.
0: Dumaguete. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ayani?
1: 69.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes. I'm not tired already.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee? Matagal na po ba, Nanay?
1: Bago lang.
0: Bago lang. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yung pinsan ko, inaano niya ako, inaalok. Pinsan.
0: Mm-hmm.
1: Uminom ka ng ano, rice coffee kasi masarap ito. Ang pagaling talaga sa karamdaman mo.
0: Uh-huh.
1: At karamdaman ka na hindi ka ka nasabing nakalakad.
0: Mm-hmm.
1: At inaano ako niyan. Yung gumitang yung kaibigan niya, nagsabi sa kanya na salmat ng 14-in-1 at saka yung isa, 25-in-1 yung kaibigan niya.
0: Mm-mm.
1: And then, siya rin, lumili siya. Tubak na 14-in-1 at saka tubak na 25-in-1 kasi nabigot kasi maubo.
0: Mm-mm.
1: Oo, paligot-ligot pa tayo, malayo pa ang lugar. Ganun.
0: Apo.
1: Yung ako, kaya binigyan niya ako ng apat na sasi ng 14-in-1, tapos apat na sasi ng 25-in-1, sasi ng dapto. Yun na, nakatitiba ko for the first time. Masarap nga.
0: Masarap nga, so, apo. So ngayon po, ay tuloy-tuloy na po kayo, tuloy-tuloy na po kayo umiinom ngayon ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy na po. Pero ang pinsan ko, sabi niya sa akin, ati, parang sabi niya, parang biniblock na ang aking numero.
0: Mm-mm.
1: Hindi na ako makapasok. Biniblock daw siya.
0: Sino po?
1: Pabasok naman.
0: Sino po?
1: Janjan.
0: Ah, si Nanay Janjan?
1: Oo.
0: Bakit so, daw po?
1: Malambisig na siya nagpa... tawag-tawag sa inyo. Pero ayaw na pumasok sa number niya.
0: Ah, hindi na po na...
1: Bakit ba naman?
0: Ang ano po? Hindi ko po alam, Nanay. Hindi ko po alam.
1: Yeah.
0: Hindi po, hindi po ba ikaw si Nanay Janjan?
1: Hindi.
0: Akala ko nga po ikaw yun.
1: Pinsan.
0: Ah, pinsan. Opo.
1: Oh.
0: Ah, okay po.
1: Tapos, kami dalawa ng ano, kaibigan niya. Nilito niya kami dito.
0: Mm.
1: Yung kaibigan niya, yung na, sinabi niya na ospital, o alam ko rin niya na ospital yun. Tapos nag-stop na siya, continue na lang niya pag-inom ng rice cooking, yung 14-in-1, saka yung 35-in-1. Dahil, sa ano siya, para siyang ginagaling sa kanyang mga kalamdaman. Kasi 2 months na yun na ospital.
0: Mm-hmm.
1: Wala kong gastos din sa ospital. Kaya, continue na siya sa pag-inom ng 14-in-1 at saka yung 25-in-1.
0: Mm-hmm.
1: At ako rin, siguro, next month, bibigyan ako kasi hindi ako talaga yung mag ano yun, para tayong bibigyan ang bibigyan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nakakaya naman ganun, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Bibigyan tayo, tulad lang mo akong bibigyan na lang ako.
0: Opo.
1: Kasi ang sarap talaga ng 14-in-1 at saka yung 25-in-1.
0: Very good.
1: Sabi ko sa kanya. Sa naman, sige, sabihan ko sa Kuya Boy, ganyan. Ganyan. Hindi ko ba ina telephone book ang number niya?
0: Hindi po. Di ko po alam, Nanay. Kasi hindi naman po ako yung may hawak ng ano ng telepono. Pinapasa po sa atin. Opo, pinapasa po yan sa atin at kinakausap. Di ba, may unang nakausap po kayo? Hindi naman po ako agad yung nakakausap po ninyo. Ano?
1: Oo.
0: Baka po may problema po sa cellphone niya.
1: Sasabihan ko yan sa kanya.
0: Apo, check niya po yung cellphone niya, baka may problema yung baka may problema po yung cellphone niya.
1: Baka nga ka.
0: Apo.
1: Kuya Boy, ang salap talaga ng ano ninyo.
0: Maraming salamat po. Thank you very much po, nanay. O, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Ang ano, marami pa pong ano yung pagsabihan na dapat inumin rin ng rice coffee kasi sa lahat ng ano, ng mga herbs na ano po, parang sa inyo ang the best talaga.
0: Opo.
1: Salap talaga.
0: Sige po. Maraming salamat po, ah.
1: Pinagsabihan na po.
0: Okay po. Marami.
1: Dari kasi ako sa Cebu.
0: Mm-hmm.
1: Sa Cebu kasi ako.
0: Apo.
1: Muli ako dito.
0: Okay.
1: Nag-bisita kasi ako sa mga ano ko doon.
0: Ah, yung pag-inom niyo po ng rice coffee, nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee, nanay?
1: Ano? May binigyan natin ni Janja ng apat na 14-in-1, apat na 12-in-1.
0: Oh, sa isang araw, nakakailan, so, nakakailan po kayong rice coffee?
1: Ano, sa isang araw, dalawa-dalawa.
0: Ah, dagdagan po ninyo, gawin po ninyong apat.
1: Oo, oo.
0: Oh, apat sa isang araw. Dalawang 14-in-1, dalawang 25-in-1.
1: Yeah, ganun.
0: Oh, dapat ganun. Sa isang pero, araw po yun, ha?
1: Parang, ano ko, ang aking katawan.
0: Oh. Bukod po doon sa sinasabi po ninyong masarap yung atin po namang rice coffee, ano yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee?
1: Maano ako, masigla.
0: Masigla? Ano bakit pa yung iba?
1: Makaano na po, makawalking ako. Nakatindig na ako.
0: Nakatindig na po kayo. Dati po, hindi kayo nakakatayo.
1: Hindi.
0: Ah, dahil po yan saan? Ano pong problema po ninyo sa paa po ninyo?
1: Kasi ano, yung daw parang sabit-sabit ang aking paa, yung daw parang palaging nag-cramp.
0: Ah, nagka-cramps palagi. Ah, may arthritis po ba kayo? Wala naman.
1: Kapit, ang sakit. Ang sakit talaga.
0: Mm-mm.
1: Parang, yung buto parang pinipilipit.
0: Mm-mm. O, pero...
1: Kaya nang sinira kami nun ng rice coffee, yun, paawa ng kanyang, nagaling-galing siya.
0: Okay
1: kaya
0: na.
1: Kaya continuous na ang pag-inom ko rin.
0: Ah, so ngayon, okay na po kayo ngayon. So continuous na, tuloy-tuloy na yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Bili ako sa Dalmit, bibili ako ng dalawang 14-in-1 at saka dalawang box ng 25-in-1 kasi madali maubos eh.
0: Opo.
1: Thank you God. Magaling talaga ng produkto ninyo.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, ha? Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you very much po. Maraming salamat. Okay. Bye-bye. Thank you po, nanay. Okay. Maraming salamat. Ay, tayo pinapapakinggan dyan sa... Ati po naman mga kababayan, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. At dyan po sa G-Radio 102.9 San Miguel. Likewise, dyan po naman sa Buwak, Marinduque. Radyo natin, Buwak. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And radyo natin, Bonpen. At radyo natin, Odjongan. Hello po naman sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin, pati po sa atin po namang Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, magandang kalusugan din.
0: Yes po, sino po sila?
2: Ano po, Jerry Boy.
0: Jerry Boy, okay. Taga saan po si Jerry Boy?
2: Basay Samar.
0: Basay. Western Samar?
2: Eastern Samar po, sir.
0: Eastern Samar, okay.
2: West.
0: Tama po, Eastern Samar?
2: Western Samar, sir.
0: Western Samar, okay po. Tatay, Jerry Boy... ilang taon na po kayo?
2: 49.
0: Ha?
2: 49 years old.
0: 49, okay. Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
2: Hindi pa nga kasi hindi ko maharap kung saan ako bibili nito.
0: Okay, paano po ninyo nalaman yung ati po namang rice coffee, Tatay Jerry Boy?
2: Nakapakinig po ako dito sa programa nyo.
0: Aha.
2: 8.5.
0: Mm-mm. May nung narinig niyo po yung mga mga problema po natin sa ako mga narinig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na
2: narinig ko kaya nag-interest ako na tumawag sa iyo.
0: Ah, okay po. Meron po ba kayong meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
2: Medyo marami-rami naman po.
0: Ano-ano po yung mga iniinda po nating karamdaman, tatay?
2: Sa sakit sa kasukasuan.
0: Kasukasuan, ano po?
2: Madaling mapagod.
0: Oo.
2: Hindi natuwa tayo.
0: Hindi na?
2: Oo.
0: Okay. Diyan po sa diyan po sa Samar, Allen. Western po ba yan, Allen?
2: Hindi, Norte. Sa Norte yan.
0: Ang nandito kasi sa akin nakalista, Samar lang. Hindi ko alam kung saan yung Western or Eastern. Allen.
2: Ayun na yung
0: Allen. Allen, Calbayog, Calbayog City, Catarman, Catbalogan, Catbalogan City, Lavizares, Pinabacdao, Santa Margarita, Catarman, malayo sa inyo.
2: Ayo, tiga apat na oras
0: Santa Victoria.
2: Malayo masyado, papunta ng Matlog yan.
0: Malayo na yan masyado. Wait lang ha, tingnan natin dito sa isang listahan natin para sure tayo kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Teka lang ha. Western Samar, di ba tatay?
2: Opo. Western Samar.
0: Wait lang ha. At titingnan natin dito sa ating isa pang listahan kung meron dito. Western Samar. Basay. Tama, Basay?
2: Basay, oo, Basay.
0: Anong spelling?
2: B-A-S-A-Y.
0: B-A-S-A-Y. Basay. Ay, wala dito. Sige, anyway, sasabihin po natin ito sa ating sa ating po naman deliveries na malagyan po dyan sa Basay, Western Samar, ng ating po namang rice coffee para makapagsimula po kayo. Pwede kayo tatay mag-order sa TikTok, sa Shopee o kayo sa Lazada.
2: Ganun ba?
0: Pwede doon, meron doon. Pwede tayo mag-order doon. Hanapin lang natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling.
2: Marami kasing piki.
0: Kaya nga po, yung pong hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng ng rice. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Hanapin natin yun. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Okay?
2: Okay.
0: Yun.
2: Sana ma-sasyon na dito sa sa Samar area. Sa Eastern, tsaka Western.
0: Sige po, at sasabihan po natin yung ating po naman mga deliveries patungkol dyan nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
2: Okay.
0: Okay po.
2: Opo. Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Balitaan niyo po ako, tatay, pag meron na ng ating rice coffee dyan sa inyo.

0: Arlica Highway, Sariaya, Quezon. Alas 8 ng umaga, bukas na po yan, September 5. Another caller on the line, hello. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello po.
0: Hello po, sino po sila?
1: Romy po.
0: Romy, okay. Tatay Romy, taga saan po?
1: Nagkakalikanto po, Batangas City.
0: Batangas City, okay po. Ilang taon na po si Tatay Romy?
1: 62 po.
0: 62, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, ano nga po ba, tama po yung nabili ko, yung may dalawang hotdog na nakadrawel.
0: Apo, apo, yun po yun. Kulay gintong dilaw po na karton.
1: Kulay karton.
0: Kulay gintong dilaw.
1: Yun po.
0: Yun po yun, kulay gintong dilaw na karton. At ano po yan, nasa, dyan po, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron
1: opo,
0: pong,
1: opo,
0: meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Meron po.
0: Yun po yun. Yun po yun yung ating rice coffee. At
1: Anong ko lang po, Kuya Boy, pwede rin umin ang mga tawa ko.
0: Pwede po, kahit po sino pwedeng uminom ng ating rice coffee. Dalawang taong gulang po pataas pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Pwede na pong uminom.
0: Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. May karamdaman man o wala, pwede pong uminom ng rice coffee.
1: Dahil pa inumin ko yung aking anak na binata, dahil nadumi siya ng dugo.
0: Ay, pwede po siyang uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Painumin niyo po. Dapat po, tatay, araw-araw. Hindi lang po isang beses.
1: Araw-araw.
0: Dapat po araw-araw at dapat po tuloy-tuloy.
1: Oo.
0: Ganun po yun.
1: Ilan po ang tindahan dito? Dahil nabilang ko dito, Ninyo Pharmacy lang.
0: Diyan po sa inyo sa Batangas City. Halos po, halos po lahat ng mga butika dyan meron.
1: Mayroon po.
0: Meron po. Halos po lahat ng butika dyan sa Batangas, meron po ng ating rice coffee.
1: Dahil kasi po ako minsan nakapagtanong sa isang pharmacy, wala.
0: Pag wala po doon sa isang pharmacy, baka naubusan lang, punta kayo doon sa kabila.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Apo.
0: Tatay.
1: Ilang po aking asawa ng happy birthday niya bukas.
0: Ay, birthday ni nanay bukas. Opo. Happy. Ano po pangalan ni nanay?
1: Josephine po, Baha.
0: Josephine, Baha.
1: Opo.
0: Okay, Nanay Josephine, happy birthday po sa inyo. And mag-iilang taon na si Nanay?
1: 60 po.
0: Magsi-60 na?
1: Opo, bukas.
0: Okay. Bukas, opo. Gusto niyo po bang pakantahan ko po kayo kay paring Elvis?
1: Pwede po, para marinig niya, yung bate.
0: Okay, paring Elvis. Ito po kasi, kasama ko po kasi si paring Elvis. Tatay, pwede pong pahinaan nung radyo?
1: Sige po.
0: Nag-feedback po kasi, okay, layo po kayo sa radyo.

0: mas marami, mas maganda dahil mas madali tayong mas madaling matutugunan yung problema po natin sa ating kalusugan.
1: Masama pag marami na inom.
0: Wala pong problema, tatay. Wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee, kaya po wala pong problema.
1: Salamat po. Salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Romy. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po.
0: God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye.

Citate Romy, mga kaibigan ng Batangas City, mga kaibigan. Ang ating po namang mga kababayan, Ala A. Maraming salamat po sa kanilang lahat dyan. Ala A. Tama ba? Marunong ba ako? Oy, tayo pinapapakinggan din dyan sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa mga taga-Katarman. Mag-ingay!

0: time nyo na po yung ano nyo, dapat maaga kayo. Diyan po sa Sariaya Sports Complex para po yung mga kapitbahay po ninyo, manghinayang po kayo. Kasi marami daw pa surprise yung Rice Coffee Team diyan sa inyo. Bukas, ha? Bukas po yan, September 5, Sabado. Pwede po kayong pumunta dahil libreng check-up po yun, tsaka consultation, pati yung blood sugar po ninyo ay isi-check po dyan. Ang gagandahan dahil yan ngang free check. Ibig lang sabihin, may mga pasorpresa na ibibigay po naman yung ating Rice Coffee Team para po sa inyo. Bukas po yan, ha? Huwag po ninyong aliligtan yan sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Punta kayo dyan, ha? Alas 8 ng umaga ang simula ng listahan. Papalista kayo, kaya siyempre, first come, first serve. Tingnan mo, yung ang mga mahuhuli dyan, yung mga taga dyan mismo sa malapit po dyan sa kanila. Yung di ba? Usually, bakit kasi ganun? Di ba? Yung mga malalapit, siya pa yung nahuhuli. Ang mga early birds dyan ay yung mga galing pa ng ibang bayan. Pero yung mga nandyan lang, katabi lang ng Sariaya Sports Complex, ang sasabihin nila, titingnan, wala pa namang tao. Hanggang nakatulog ulit. O, kita-kits tayo dyan mga kaibigan sa Sariaya Sports Complex bukas. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali yung listahan. Pero dapat maaga po kayo nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice
1: Coffee. Check our time. It is now exactly 7:30. 97.7. Your music, your way, all day,
2: every day. Si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng GTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: GTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: POV, My Power Cells Herbal Capsule ka.
1: Ano mang POV, My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
0: Power Cells Herbal Capsule.
2: Natuwa, DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna, isa ko.

0: It is now exactly 8 o'clock. That's a song from Spandau Ballet with True. On top of that, Frale Poli P, Stitches and Burns, Crowded House with Don't Dream It's Over. I'd like to give a huge shout out to Mom Pops Jugilon. Thank you sa stars. I really do appreciate that. Anyway, magbe-break muna tayo. Magbabalik tayo after these short reminders. Don't go anywhere.
1: Let's go. This is your radio, your station. The best music on the best station.
2: Sweet, sweet
3: 97.7.
0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Today's best mix. Today's
1: the 97.7. Where we play your music your way all day, every day.
3: Sweet 97.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
4: ko. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: ka.
13: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
14: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
15: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
16: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
17: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
18: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
19: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Let's get back to the music.
21: Number one for today's hits and all-time favorites.
22: Sweet 97.7.

0: Adrian, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. Mag-DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag-DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Mix 97.7. Today's best mix.
1: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Maka

0: programa nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman, pangkalusugan. Kaalaman, pangkalusugan.
1: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, kaalamang pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong likod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi baper matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mo, doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inong niyan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, mababa agad, sumagsabsek agad ang dugo niya. Pinumunan mo certain, mababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Water therapy, kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin, hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin, ha? Blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ng sito-toto. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag mga nakasungit ka, nakasimangot ka palagi, trillion susir sana mamatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, pumutok ang ugat, kubato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Care Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantalang maalam. God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonyo.

0: Robot ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
1: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
2: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
3: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
2: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DTX 500!
6: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
5: Umawi ka na lang
6: sa DTX 500!
5: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
6: pang laban sa mga free radicals
5: na nagdudulot ng sakit
6: at pagkasira ng katawan.
5: Mag DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
6: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
8: Today's best music is on.
9: Woohoo! Today's best mix.
10: Mix 97.7.

0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag-DTX 500
0: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
1: Mag-DTX 500 araw-araw.
0: Mabibili sa mga butik.
1: DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klaseng sakit? Lagdigit itong tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanando ang sabi ng doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating clinic, Africa, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili, mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga suplemento, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yan po nirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinig at magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo kung itong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
7: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
8: Mix 97.7 now turns the music back on.
9: Overload. Pleasure overload.
8: Here it comes.
10: Great.
8: Mix 97.7. Today's best mix.

0: ng bangkay mo sa prutas at kulay, umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Easy Plus Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalamang Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad. Sumagsabset agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. O, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunik ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabi ko ito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, tinang nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, pumuto ka ugat, kubato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakain high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo na kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali, ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-TGX 500. Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar cane extra. May pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pangpapababa ng blood sugar level. TGX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, TGX 500, Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, para pag-uusapan na po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
5: L.A. Ruby. Taga saan?
6: La Union, Pangasinan.
4: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
6: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala at nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
4: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
6: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
4: So, masasabi nyo, epektibo talaga ang DTX 500?
6: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, kung saan meron pong arthritis, hirap ng maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity. Natulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids. Isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee. ang Super Antioxidant Coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500.
7: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa 1 araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
3: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
10: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
9: 24 po.
10: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
9: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
10: Oo.
9: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
10: Oo.
9: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun nagda din yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: This song was brought to you by MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtra Ordinary.
1: Sino ka ba? Yan. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan. Pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao? Wala namang alam sa mga pinagdaanan mo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasabi nila, hayaan mo lang silang mag-ingay dyan.
2: Listen.

0: Pinasalud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

that song is brought to us by Amex Tray Capsule. Dito ako bilib. Alright, good morning! Magandang morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. This is your DJ on board, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me! It's DJ Barry, keeping you company till the hour of 10 and our time now is 6:45. Good morning to everyone. Happy, happy Wednesday, September 23, 2026. Yes po, September 23 na mga kaibigan. Biruin mo yun, isang linggo na lang patapos na naman po ang buwan ng Setyembre. Diba? Ganun lang kabilis ang mga bagay-bagay. Nakakaloka naman. And 93 days before Christmas. Ang bilis talaga ng araw. Nakakaloka. May plano na ba kayo sa Pasko? Ba, napaka-OA ano? Ayan, good morning. And for those who are celebrating their birthday today, happy, happy birthday. At kung ano man po sila celebrate nyo ngayon, happy celebration mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat? Gising na ba dyan? O tinatamad pa tayong bumangon? Kamusta po ang ating tulog? Nakatulog ba ng maayos? Nakatulog ba ng mahimbing? Nanaginip ba ng maganda? Kagabi yung tulog ko, nakakaloka. Tatawa ako natutulog. Pwede pala yun, ano? Natulugan ko kasi yung pinapanood ko. Tapos, tulog ako pero naririnig ko. May pagka-comedy kasi yun. So, ayun, medyo na-distract yung tulog ko. Kaya pinatay ko na lang. Matatawa-tawa pa ako, eh. Nakakaloka. Akala ko nananaginip ako. Yung pala may naka-on. Akala ko totoo nang masaya ako. Eme lang. Good morning po sa lahat na nagluluto. Ay, ano pong niluluto natin pang umagahan ngayong araw ng Miyerkules? Ay, mga kumakain dyan, good morning. And syempre, sa'yo na rin, no, kuya na nagkakape. Good morning sa'yo, ha? Inaantok-antok pa kasi siya. Kaya kailangan niya ng kape. Magising-gising naman ang kanyang blood. Huwag masyado sa kape, mga kaibigan, ha? Baka naman hindi pwede sa inyo yan. Tapos best in kape kayo. Huwag nating sosobra. Sabi nga nila, ang sosobra ay nakasasama. Eh, dapat sakto lang. Tamang timpla lang ng kape. Actually, meron nga tayong isang saying dyan sa kape na, huwag mong iiwan ng matagal ang iyong kape dahil ito ay lalamig. I'm not talking about coffee. Gets nyo na yun kung ano yun. Sa buhay kasi natin, di ba? Pagka meron tayong hinahayaan, hinahayaan lang natin dyan sa tabi na pag binalikan natin, akala natin okay pa. Pero pagbalik mo, malamig na pala. Kaya dapat habang mainit pa yung kape, inumin mo na. Kasi pag lumamig yan, hindi mo na siya feel. Tama o tama? Huwag mo nang pinapatagal pa ang mga bagay-bagay kung gusto mo rin naman pala itong inumin. Diba? Kayo eh. Agay sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. I'll be back later. Diyan lamang po kayo. Again, this is your DJ on board, the

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: Pabilis mag GTX 500. Mabibilis sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Pabilis sa mga butik. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
3: On the wake-up call.

ng morning po sa ating lahat. You've heard that song, Jeepney by Spongefall, and that song was brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus, and Geo Enterprises. Quality supplies and services are our commitment. Good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Happy, happy Wednesday, everybody! September 23, 2026. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang araw ng Miyerkules? Hello po sa lahat ng tawag dito. On the way na po sa kanilang mga work, sa kanilang mga school. Kasi nga po 7:27 na po ng umaga. Eh, siyempre kadalasan alas 8 naman ang pasok natin. Ano? Na mag-ingat po sa inyong mga pag-drive. Lalo na kung ikaw ay nagmamaneho. Tapos inaantok-antok ka pa. Mag-ingat ha. Yung mga late dyan, yung alas 7 ang pasok pero on the way pa lang. And good luck, guys. Ayan, pumasok na kayo. Lumabas na kayo ng bahay kung ayaw nyo pamalik. Kasi syempre, pag mga ganitong oras, eh medyo traffic. Diba? Nang very light, marami ring nagmamadali. Eh, bago ka pa mahuli, unahan mo na. Bago pa mahuli, agahan mo na. Mali, so. Ganun yon. Choice natin yan kung mali-late tayo. And syempre hello din po sa lahat ng bagong gising na talaga namang wala pa silang pasok ngayong oras na ito. Mamaya pa, oy, sana all ha. Sana all gumigising sa oras na gusto. O kaya mamaya-maya pa ang pasok. Yung hindi ba na pepersang gumising ng maaga? Walang kaya taaabot sa ganun. Ano? Manifesting. So, pinaka-manifest mo. Oo, hindi ka nagigising ng maaga kasi wala ka na rin papasukan. Hindi ka na mag-a-alarm kasi wala ka ng trabaho. More manifest ka pa. Ayan, good morning din po sa lahat ng mga walang pasok ngayon. Yung mga my day off. Yung talaga naman maglalaba ngayong araw. Maglilinis ng bahay. At kung ano-ano pa. Kung anong trip ninyo, sige lang. Alam nyo, pag day off na naman natin, ano, hindi rin naman tayo nakapagpahinga. Tinawag pa siyang day off. Nagigigil ako. Kasi may mga gagawin din tayo. Ang buhay talaga ng tao eh. Paikot-ikot lang at paulit-ulit lang. Kaya lagi yung tatandaan, dapat lagi kayong masaya. Oo naman, kahit ano na nangyayari. Piliin mo lagi ang maging masaya. Alam nyo, isang beses lang tayo mabubuhay dito. Kaya sabi nga nila, sulitin mo na. Sulitin mo na ang mga bagay-bagay. Dahil isang araw eh, wala na. Wala nang chance. Hindi mo na ito pwedeng ulitin pa lahat. Okay, mamaya magbabalik po ang inyong lingkod. Ang ating pong oras, 7:30 na po ng umaga. At ang oras po na ito, headed sa atin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Again, this is your DJ, DJ Barry.

0: short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 24 years old and ito ang aking kwento.
9: Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Determinate na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old lang ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
13: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinatabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako ng una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MS3. Kaya ayun po, sobrang laking diwala ako po sa MS3. Tapos iniinom ko po yung MS3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MS3 plain sa ano sa MS3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MS3 tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MS3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MS3 product sa aming tahanan, ang MS3 plain, MS3 coffee, at MS3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MS3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MS3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MS3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MS3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MS3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Salim, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
14: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
15: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
16: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
17: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
18: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
19: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
20: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Diyos. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: GTX 500.
2: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
4: Wakey, wakey. Rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
6: On the wake-up call.